0: ziwani. Ungatulu kusolora, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolora, kana kutikolera. Utenda, wanyaferu, udanesa maningi. Ndi utenda, ubozi ukulu, urukubara kushaika kwa wanhu wazinji mtikolino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya shangoza inati itani iji. Kufitira majenje ya mazi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakazi wana pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyaferu koya nkoza yako. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndi nkoza. Utenda wakulusa na kusolola kana kutikolera, mbutenda unatambiswana makamaka na mazi yanatikonye. Ferusa jadi mazi nene sendesa certeza penu kloro. Kocherera utendo wakulusa na kusolola kana kutikolera.
1: Ngoa zaenda zafazeta zishana mapini makumatatu na manomwe. 5:36. DJ Abbas na Carla Maria. Kajia boso. Ngaita shakunyangara unashikira iko huku. Hakuna kudonha ne iko huku. Oita shanzeru kutuleke kwe kushikao.

0: Yaposo la kusiana siana Santosh Ganizani akarwa kutsimikiza kuti kumbali ya poso romwendiro limbafunikana kuti anthu adye kuboma la Kaurabasa liri kukwana pakuona kuti limbafunikana ndakuposa dzulu kumi na shibodzi cha matokoma ya kusiana siana ya poso pakuona mbogo yomwe iyi na yomwe ndiyo yalimidwa ishibvunidwa paoneka poso lizinjisa lomwe ndilo labvunidwa ndipo alimi analo mpaka ana mbali yomwe ndiyo ari kugulisa kuti akwanise kukhala na kubiri kuti achite bzina bzomwe ndibzo amfuna ku umoyo wawo.
1: Nós temos adotado a política de produzir, aumentar as suas áreas de produção para garantir também essa componente de comercializar e termos reservas.
0: Mafala ya mkulu wa kuonaza mabasa ya Shitukuku kuboma la Kaurabasa nkati mwa chigawo cha Tete pakutsimikiza poso lomwe lilipo pakukhala la kujimbikira kumeko ku Kaurabasa napo padaoneka kuofoka mbali zinango na thangwe la malengalenga ya pansi koma iwo ali kuti adzinza adakwanisa kubvuna poso lomwe ndilo linkwanira kudya mpaka kugulisa achithandizika ndipo ambachita mabasa yanango ninga ya kufua ntsomba ayayi na ya kusodza ntsomba mu mikulo na nyanza ya damu la Kaurabasa ndipo na ibzi iwo ambakhala achithandizika kuti poso likhale lilipo kuna wanthu amwewa. Aya mafala ya mkulu wa kuonaza mabasa ya Shitukuku kuboma la Kaurabasa nkati mwa chigawo cha Tete anayatsimikiza pakulewa kuti adzinza alimi pa nthawe zinozi ali kushita basa lomwe ndilo linchenkha kuti afikiridwe na njala.
2: Padoko na padoko wadikani tili kufendera kumhera na mabasa ano atu tinati iyo mkanhe mkanhe wa provinsi ya Manika na Tete malangiri ya Chibaru na Chinyungwe. Pasunguwa safasaende kaita izo zishano saku maulu na mapindi makumi matatu na manai ndizo diza seto orashi 34 minutos. Tili kuenderera na mabasa atu tinayo. Shinopano mapurutana kutewera. Toda kusia kucheza kwa tutaita na wamai Isabel Chimoyo na Amina Zakarias. Wamai walikusikinya iwo mandui kuyadui kurensi kuchira kuponesa madzinza awo. Katibe kulanga u.
3: Ndakafati hakuwe kukuza doi ne. Indo tura mandue pra kutasa doi pra konsumu dakaza so dua shigarafu. Sobe ndakaza kumanda kwa nanaheta madoi sheyo magarafano. Ndu bundisa e poi anche te protengessa cara fa mare anche gente singola che lo fai 2021 anche in tutto il mondo combando gara era 2020 2021 dove tutto è una malata do menya malata è matto con do menya mandu yangu è dove do menya nella questa due rang ubuda ma gara fa 4 lo tengessa ubuda assi da quando è fatto è quindi da quando è finito basta
2: mukona kuti panomda toma na padoku nguwa ino madi papi
3: ndapa denga ngoti pendakaso kanga tadui pen ndedeja ndichibenda kutso kumunhu ne dai mwanangu sibetia mama ari gandi mtengere makina auto mtengere makina auto gadzika pa nyumba asi nda kuita pa nyumba zvanju kwendera mbe
2: mukusenza mudabatana na dzinza lana
3: madzinza rangu ne anangu ne azukuru
2: kuona kwano na basale neri pa upenyu hwanu kupemera wata
3: ndikuemera kuti
2: Rukubudira
3: bon apanchi kushata
2: ndikati piti zvamukwanisa kuita na mari ya doi
3: na mari ya doi nyota ne kwezo kuta popasa dumete nchikuta popasa basi asi kuzo mbere mbere ya nchazo tengo tereno waso kuta kushusa kuma kuna nanda makushusa uke jae uke kushusa jae tipo projeto na
2: nyumba za kugala za kugala za kugalisa
3: za kugalisa ya
2: ndio wana wafunde
3: ana wafunde basi ndio kufunda basi azuguni ndio abatsirao basi anaangua chini batsirao ndio batsirao mwani basi
2: ndipo anati ungafunzisa mkadzi basa anaitisa kuti dziko libudirire walikupukata
3: nda
2: mkadzi akafunziswa kuti dziko linabudirira walikupukata ndizvo
3: ndizvo na mesh dziko linabudirira mesh ungafunzisa mkadzi dziko linabudirira kuti mkadzi unopesa zvakanda gendi teach chatonga ita nyamasi wangwana ita chimwe choto kudia wena mberi mberi zikisha nunga tangwa ita chiano choma wangwana vyo ogoro nina chonga chata pa mberi mberi
2: tanga kurangarira kuda kuita bis rutwa gao shangwari akakwana kundibatsira kuita bis mda toma lini mda tanga muda kufinali o 2023 novembro

0: makumawiri na pitantato zea pinzira yachi ya chiwiri
1: mchakadi nisho shapi nganzo shumakumawiri na tantato papegeye wadila rushpiri malungumuna apa wano da zigo tudu ino repeshkahu Senegal
2: yaenda ja
3: yaenda repeshkahu utati jayona Senegal utati jananganyamasi mesho ya wana wa shifaranko
2: yachi